NCIFM, the spirit of Manitoba, Alan Jackson. Kagi sinika mo www.memory. Isinika tenyo gomina Ramsey Ray. Usegit hegi pito ko pa niyo the Red Wing. Isinika tenyo kagi ako tisa pegak. Tan sinitsi mas kego ni na Voice of the North, Lorraine George. Gomina pek ti paigal ni kepeo itap mit nao. Kita ni nuayak. Naspits man e minuta gogo magita yamiwi ni nao. Ni nuayawin. Ago ka peta mat na o mina tan si tay si we pa ko ta mani to ba get piska ko mina ke wa pa ta po sa ka ki ni pe pa ni sa si ya sa mina ta pu na ki mi ta wa ya ha o pa o pi sim august te go ago ni o mai o pu ni pa ni ke at ke pu na ki mi ka ki ni pe pa ni we sam ago ka tu te na o mina cree phrase of the week ega ti ya se ko sin ti ton I was in Tutawata, and I picked my Lone Star, is Nigas work. No news, is Nigatenu Gawi Nigamotsigota, Cree Hour, and CIFM.

Kế hoạch bạc kita tini koskon hai 24. Hey, we're going to my NCIFM radio network. I bet the magwek. Tan si tay si wae pa ku ta manito bagay ti piskago mina gawa pa ta to ti paigan ka witsigatik.